0: A hene mente unga udene yao. Kasa dema me mente ni ya uo kano hene. Uo pesi nyami biyo ni nao yeti seme. Ufre free ifa. Adenta ochina. Ochina wahu. To bodies oil. Na fabi shema all night na se. Na erade mfa me su imparte o. Wate. My God, I pray for you. I ask that may the Spirit of God visit you tonight. In Jesus' name. Amen. Wow. Power no be powder. Yes, ugusu yen zenjirene. Ugusu ye juma. When you gidig di asevo. Overdue God. Oh, dear girlfriend, ya meye. Ubi nenye vura, nenye hunadie. Uhunu shiafi wanu abu bome nomba mami. All right, hello.
1: Good evening.
0: Asum jenga.
1: Asum jenga.
0: Ye frame na nae shira, nae froze.
1: Frame Emmanuel.
0: Emmanuel, I'm van a frame ifri.
1: Tata si kufo dia kuko janshin.
0: Me ba jo mi tio kuko janshin.
1: Wacho mbasa ubo mpaye kakrama mepe jumaye.
0: Mpaye ndiye kakrebi ye ni mu.
1: Mbasa ubo mpaye mamepe jumaye.
0: Ejuma bena ope se uye.
1: Mimi ya driver.
0: Uye taxi driver na dien driver.
1: Yo.
0: Driver sese ni taxi driver na tro na tipa driver.
1: Mimi ya taxi driver.
0: Ena unye ejuma ni binye.
1: Minya machine ni binye si.
0: Jikufodu ya wana ote.
1: Bacha
0: unya bi nyusu ana na uyusu bi ni yaje efrunsem
1: na mi yusu bi bat ya ton
0: onto en onto bi mu ma
1: onto bi mu no wetu kan
0: oh okay eten wa no wa desrade wa urade ne
1: ana le dia men le dia men ne ti dare na kuma ti no so ko bom pa ya ma men na kuma ndra fa mu kaka
0: lady bi a wo ne ne ti Ose du baby amu omo yo mo sa mo period ni sa ni mane mane mane mana system ni sa ati ase me bom pa de ma o sere urade se wo mi kwan ma o na wo twi aye kwa kwesi mi ya urade ma wo nya reason ka papa pa ef na fa ye adwuma mi sere urade ma wo so bom pa ma wo ba o ne ne to yire ni se urade ma sumje mra fie e wo Jesus Christ din mo amen
1: amen
0: urade jira onye o kase Chahu ye wa, bibi ya befa.
1: Bata mo.
0: Midas.
1: Bata mo.
0: Bye bye.
1: Bye.